0: Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātau. A tuarua ki tō tātau kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

0: Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.

ngā tai e papaki kauana ki te tai whakaurunga, te upoko o te ika te whanganui a tara, tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou katoa, ko Paola Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga, ko tō te rākinunga ki ngā mahi pāpāho, moku mo tēnei ata, ka we wale wale, hei te ahi ahi rāia, ka hoki mai a manahi te heakai me tana hōtaka atu mai te wehi wehi, hei te atoa pōpō ka hoki mai a hau, tēnā e tewi, e mihi kau atu ana ki a tātou katoa, ka hikina i konei, ka iaku nui ka akurahi e te tī e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.